0: يكتمل أكبر يا الله
1: سفيل بقى أدهيني بك يا الله
2: Groupe scolaire Les Pédagogues Groupe scolaire Les Pédagogues Serigne Muntaka Bachir Mbacké Nek fi ci Mbacké en face du Moy Serigne Cheikh Salou Di mo len oubil inscription ak réinscription année scolaire 2026-2027 Groupe scolaire Les Pédagogues Serigne Muntaka Bachir ginnaw résultat yu am solo yu mu def ci certificat de fin d'études élémentaires ñewuti ci BFM def ci résultat yu muccu ayib naka nonu ci bac 100% L'1, 75% L2, S2, nous avons 77,27%. A 4 mentions bien, à 12 mentions assez bien. Groupe scolaire, les pédagogues, Serigne Muntaka Bachir Mbacké. Les parents veulent réinscrire ses dômes. Ou bien nous avons un bon nom. La modalité d'inscription est pièce et durée. Bulletin au deuxième semestre. Copie du diplôme ou attestation de réussite du BFM pour les seconds cycles. Extrait de naissance plus photo d'identité. Livret scolaire. Photocopie de la carte d'identité du parrain. Lolé obligation là. Test d'entrée possible pour les classes d'examen. Kepku bëgg sa dom am jang li mu muccu ayib. Ñewul fi ci groupe les pédagogues Serigne Muntaka Bachir ak jangale kat yu ndotu lam lamé sen xam xam. Kepp ku ci bëgg am ay léral mën nga woté ci numéro yi lé 76 569 00 65 wala ci 77 543 48 23 wala 76 529 87 57 groupe scolaire les pédagogues Serigne Muntaka Bachir 38 ans d'efforts et d'initiatives pour la promotion de l'excellence et de la citoyenneté active.
3: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, Institut franco-arabe, Tafsir Mbacké Ndoumbé. Kinjitel, Serigne Moustapha Diatara. Nyungi fi ci Touba Ndamatou, Forage. Nyolen di nuyu, di len ziar. Déjà jëfël bu baax nak wayjuru dong yi ci seen koluté ak seenu japp ci liggéey bi waye it di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut franco-arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téela nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut franco-arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé bokki am nañu franco-arabe waaye am nañu français tann sa bu la neex dañuy tàggat xal yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen na mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu leen école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki bokki institut franco-arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettewu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawal wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind sa dom bokk 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokk Institut franco arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal ane scolaire du jam ak xewal
4: moy balbara day ku ganeex mu fa la ngay fale ki moy jaadul kumala
5: at mu jot ñuy def seen kem carton ngir yeesal confiance bi ngeen leen joxoon ñu mëna taxaw seen njaboot ci walu jang ak jangale école privée Fallou Galas une école d'excellence moy yegal parents yi di tambali nan inscription ak réinscription yu année scolaire 2026-2027 ak nombre de places limité njang mu sel wërté woor and ak qualité ak ay professionnels yu ko sét ci groupe scolaire Fallou Galas rek la fekk baax liko dalé ci administration ba ci corps professionnel ba ñepp dañu leen tan ci tanef bu woor ba nga xamanteni di ngeen am encadrement bu jaar yoon lu jëm ci école bi nak bo xolé amna ay tarikh yu am solo ci at mi ñu wessu rawat na ci résultat yi baccalauréat yi taux de réussite bi fi mu nekkon daw romu nako bu baax ak ay mention yu jégg dayo 42 mentions, madame 2 très bien, ci série G ak série S2, 11 bien ak 29 assez bien. Amna ñu tamit ñaari admis ci concours national muy école supérieure polytechnique ak école nationale supérieure des mines et de la géologie. Li yépp nak liko waral moy jàng mu and ak qualité ndax ñiko sirt ñepp di ay professionnels. Groupe scolaire Fallou Galas moy xamné ni képp ko xamné ni bëgg nga jàng mu sel di wër and ak encadrement bu jaar yoon, daw ci leen gaaw ndax seeni place dañ koy limiter. Cycle muy dalé presque scolaire ba terminal nako nonu ci Touba tamit amna ñu fa ben école élémentaire nek ci Touba Daru Manan gannaaw bank islamique école élémentaire bi tamit dañu fay def ay cours informatique ci boko bëggé lu jëm ci walu transport nak bu leen ci am ben sikki saka ndax amna ñu ay auto yu jugge Touba jëm ci ba Mbacké ngir mën ci inscrire seen njabot ngir baña am ben jaxli ci walu dem dekk dik bi lepp lu leen soxal ci walu information mën ngeen daaju woté ci numéro téléphone yi di 77 654 47 86 wala 77 247 64 06. Mais fatni école privée Fallou Galas bokku na ci école privée yi gipp ci diwanu Mbacké ndax njangalem ñepp ko tam
4: gal gañ ni ter ku nek ba tan ya xare ku dugu gal señ bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul te fallu bu len ko faale
2: IKPFM rediffusion émission bi dañ len ko tégalat 7h15 8h map matna bay ci rew
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ñi ngeen nuyu bax té di leen ziaré di jité ci nuyu bëk ziar bi serigne touba serigne muntaha mbacké khalif général de mouride diko ñaanal di ñaanal jëbot cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbacké ibnu mam kenn ibrahim mbacké khalifa daru mouride nuyu serigne mamour mbacké mom serigne mohamedou mortada di ziaré bu baax serigne takku mbacké mom serigne mohamedou mortada ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki soxna mam fatou sorong fi ci keur serigne takku di ziaré bu baax soxna police la fété ke serigne mortada mbacké di nuyu bu baax soxna mam ami mbacké dende yi mom cheikh mohamedou mortada di nuyu soxna mam bousa mbacké tamba bintou aladji fallou ziaré bu baax soxna mam khirilo mom cheikh mohamedou mortada mbacké ak soxna may nak ñi ngi fofu ci keur serigne mortada ma ngi leen di ñaanal jamm té sa ko ñom ñaanal ma jamm Seigne Modou Habib Khalifa Daru Rahman yeewit ma ngi lay nuyu baax yaak Seigne Moustapha Seigne Abdoullah di nuyu Seigne Abdoulah mu Seigne Soyebo mbokuy xam ngeen ne tay la samedi ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxo ci and ak seen mbokk Abdoullah Sall nuyu bek ziar bi nak bu mu ci jitalé jëwnu ko gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Papa Seyr Mbay demé ne nuyu nañu ñëpp di nuyu Serigne Assane ka ci Touba Ndiliki baax tay ma fassiyene dalal baye mour gay avocat auditeur yi bu fekki ne jappandi la assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
6: baye mour ma ngi lay nuyu baye la nga nuyu
7: wa siab lat no ngi lay fay di nuyu ñep di len balax te di len balax te ñaan yalla bu nu taggo yermande suñu borom yi bu batte suñu borom tedd nga ya
6: man de dama yag deg wolof yi ñi wax waaw nga xitukal kenn duko pergalal mboccor may laaj ndik ba xam ni lañu waxe bat bi mu deedu ra ñew ci laaj
7: nonu la ko fi fekke de muy bat bu fi yag
6: ah kon bat bi mag la
7: ragal naane sax momay wara mag de
6: legi bay mor
7: ragal naane sax momay wara mag de
6: kon ba jaana bu baax
7: nga xitukal kenn duko pergalal mboccor
6: okay
7: nonu la ko fi fekke muy lu fi yag ne
6: okay ci bi bad bi nak mo deg ci ngax deg ci tukkal deg ci pergal legi man mi deg ngax taxawma ngax bay mor gi xamon ngax mo beggon tay nga xamal mako lan moy ngax bay mor
7: waw si ablat ngax ay xéti saxu la yuñ dan ñaw ci yoyé jamono nga xamne buñu ko ñawé té yoyé jamono ni tay ngay mëna wax né gali geej yu mag yi tuba bi tuddé bato nonu muy sefelu disli nga xamne bagage yi jugé fofu yépp moko yanu di jang jangi noné la gax yoyé melone ci suñ yoyé jamono ci ñu ci deewon ay jëg nga xamné ño daan dem di jëndi lañuy yaxantu la nit ñey soxla diko indi wat ci nit yoyé nak buñ ko massaan jënd gax yañuy défar nak ñaw ko ca ba def ko ca day xawa sakkan lool boba gëlem rek yaakar na ni moko wara mëna attal ci seuf yoy am ko gëlem rek moko mënona attan ci seuf yoy yoy bu jëk mo fi ñewon mom lañ daan def ñaw ko sol ci seen bagage yoyé ba mu fex del
8: ci yalla
7: légui nak su ko défé kenn ku né da di seufle sa morom ni dal di tak dal di ridi dal di top perngal bi rab ko perngal bi nak boko gisé buñ exé ba fiñ koy roof ci seuf ba niñ koy défaré ba yexi ba roof ko ba melné lu ko recantal sa buñu exé buñu sipi rek buñ ko né reset rek seuf bi day dal di ba sandiko rek da ngay dir laa ci ñax mu wacc bu ko ñent su won wala ñet yow kenn ci bo ñew yow kenn yow mi sof gile yow mi sof gile man nga ko wacc bo de bo perngal bo roccé perngal rek man nga ko wacc lol mo ci indi perngal
8: kon suma déggé ni nga waxé ni day melné ñom bu ñëk ba seen defukaayu bagage yoy bu daan bari ba bari ndax yoru ñu won auto kon ñom non lañ ko mëna def ay ngaax
7: waaw dañ kon dajalé légui melné tay tay suma la doon wax ci yoy jamono da ngay ni ndax ñu mujju ni sax xamnañ ci fajaatu ñax yiñ doon ñaw yoy
8: waaw
7: ni ñu xawona mel
8: xamna ko
7: legi nak yow cheikh abdallah fo deme ca wutu kay ba ah tay ñine cheikh abdallah warna yobbu ndimo warna yobbu fe peñu su ay peñu su ko ah warna yobbu fe ab dundu yoy yep len lu ci ne nga bëgg ci yobbu te ci gileem gi lañ ko fas yene yobbu legi loola nak doko man fenn fune nga takku ko fa di yew manam fenn fune nga tey nga jël lola tek fa ginaaw geleem bi du ko mané légui nak ñi gut saaku yo xamanteni ni nak yoyé nga xamné bu dajé ba dajé dañ ko ci daldi man diko ci def diko ci def diko ci def diko ci def ba nga xamanteni matalé na yoyé nak légui moy nek gax ya moy mom lañuy suf tukkel tukkel boko déggé geleem bu goor la parano doon waye baatu tukkelit moy lu dajal waaw lu dajal
8: kon legui lima bëgguna laaj fofu legui mbocior mom moy lan
7: waaw mbocior ngeelim su ndaw la rek su juddu ba am ay fan wala ay wer wala at waye du mat ngeelim lolu moy mbocior waye tukkel nak bo déggé baatu tukkel moy gileem gi nga xamni dafa mat ba dajal ci katanam ba nga xamni tay bo dajali won gileem yeb mo ci man gum ci tassel bo moy del budé gu gor gu ne ci bir dalay duma dalay gañ budé borom mi ko yori mom mo koy xam ba man ko yor xam nim ko yoré waye kudut koku rek dolem day yegg fo xamanteni ni mom tukkal mom day dajal du ragal dara waye nak mboccor day xawa digi touti dina xawa genn ci melni fi mu juddo ba romb ko comme non manako waxe ab dir legi su boba nak legi day xawa boko gise da nga xamne gileem la nak waye nak mata gud geleem nak
8: bu gor la do wala bu jigen
7: wa mboccor mom mboccor rek laj xam manam munuma bu mu ko xajjele fofu ci gileem gu ndaw dal lañ ko jappe waye nak ci gu gor ge bu jigen gi mom fofu mom dama yakarne ñom ñaan yëp xeyna dañ ko wara bok rek
8: légui nak bu fekk ni gileem bu jigen mom nan lañ koy waxe ñom
7: wa am na ñuy wax ak naga bu dé gileem bu jigen am na ñuy wax ak naga
8: légui tay
7: ñu nek
8: tukkal gu mag mat ba
7: donte yoy yep baat yoy yep bu ci jog rek ci li nga xamne mom la yalla bind ci goor faaw nga indi baatu goor bi waye nak nun wolof noy dem ba nga xamne wala ci lak yep ni ko sun borom jagle noy dem ba len lu ne yalla dana cey jox wenen tur gis nga bo demone tay ci nag yi da ngay deg ñi naan yekk wi xam nga buñ né yekk waxatuñ donte nagu goor la waye da ngay deg yi daal indi baatu bi yekk buñ ko waxé da ngay xamné goor lañ ci jublu muy ci yoy yépp xam nga né yoy yépp suñu borom do waye dinañ xamné li goor la waye nak amna wenen waxin waw dañ ñu ko ci jox te moy ca dayo ba namuy doxé
8: ni ñaan pa bi ak mère bi nga xamné pa bi mu goor la do mu sama pa bi
7: ya bu ñe pa bi da nga xamné na taw na pa bi mo xam na ni ci jom nasran bi lay ñotti ba nang ci mom papa yi def ko pa bi
8: légui tay man lima bëggona xam moy gilem lan moy gilem mi nga xamné tay mom mo am naga ak mbojjor ak dugal
7: wa gilem de cheikh ablat bokku na ci jëm yi nga xamné tay bo doon xol ci ñu yalla bolel ñu diko jariñu manam lu ko ci ëpp ab dayo neemuma amut wala yombut am ko neewuma amut way yomb wala yomb gileem nak boko gisé mom loss wa tabarakala loss wa guduna lol wa loss way da ngay defé ni ci digg baat ba day taaju bop ba day jëm kaw gimiñ ga dana sew bañ ya dana digg lol am tel ñew tuñ ma yit dana reey lol jatal la jëm ci gimiñ ga dal dana sew nopp yey daatu di wa gileemit bo ñewé ba ca dënn ba li dafa wacc ci jëm ci suuf tank ya gudd na lol mbollem lo fay taxawal ci li ni war digënté war way yi lu yalla jox lu ko ci sut xamaguma ko ci li noy yor ñenti tank mom gëlem dana amub jigen bo ñewé ba ci kawé dana def ab jigen bo xamanteni mi fi ndax bo togé ni mu fekk la wala nga togé ni mu fekk la ñiko man dëgg sax amna ñuy togé ci kanam tek saw tank ci galab say tank ci loss yi gile mit baxona ñi di jël def ak tek wala ab lal tek amna yi ñukoy maf ñandu ñiko man dëgg waye ne gile yi ñu doon sax mom yoy tukkal yi mom yoyo mom baxo wuñu won non yoy dañ doon am lu démé ni ay lal tek yo xamni mom lañ ci tek ci digg fi buum yi di ngaax yi jaar ak fi buum yi di jaar yi takko way yoy dañ ci doon jaar ba ci fi ridi gi di jaar
8: legui
7: amna so di dem kanam du dem ginnaw
8: gilem yi ndax amnañ ay melo ñaar gilem gu ñuul ak gu wex ak gu wert ak gu xonk yoy
7: waaw cheikh ablad gilem yi ak xaw nañu am ay melo ndax am nañu gilem yo xamanteni ni niñ koy waxe dañuy sacc touti ci melne lu xonk am yo xamanteni li ci ëpp bokoy xol ci lima ko mëna jox day melne lu kadd day melne yaram mi day xawa melne lu kadd amna yo xam bokoy xolit day xawa melne so jor waye yoy yep nak bo de xol gëlem te diko ci sétlu nga koy xam ci karaw yi waye nak neexut rek nga xol gilem nga xol genn gilem wala yoy de bu gilem mi taxé won tay xawa taxam ca lola bo len di xol ci ngay mëna xamé gilem yi nekete amna ñu melo yu bokul amna yit yu xonk amna yit yu xonko yo xamanteni day def xonko def wex ñaari melo yu jaxaso yoy it amna ci amna bu xonko ak bu wex ak
8: legi jëmmi gilem ci bopam dafa am bañu kaw ak bañu suuf wala bañu suuf la am wala yu kaw rek
9: wala yepp la am mom tabarak la neena beñ mom tabarak la mom kaw suuf yepp la am
8: kon da ha dina matte
9: ye de manam matam baxul gi ñi waxtu ko sax dama yalla jéggal mom matam baxul mom ndax bo gisé ñi ragal ko mom bu xé ngeup de mat mom dadul baye ah mom lu mat ba at day yëlëb rek
8: tiima ndax na bu di am loxo la ci faqati ko du baye
9: ñu mag ñi ko daan yor men manam lenn lañ ko dañ daan faral comme ni ma la wax ku ko masaan am ba xamni tukul na fo toll yaangi ak lu démé né ñawka lu démé né xéttu rap wala paaka wala yi démé nek non ñawka yoyu nga daan yor wa yeen tay bu la naléri de nga mu ñawka nak mom ñëmé wu ko wa mom ñëmé wu ñawka fofu mu né amna num né mag ngi daan défé tay boko ko boro rek mu dali bay
8: legui mom ab gissam lima bëggu xam fofu ah dama ne
9: ñewal
8: dama doon laaj ba xam mom guddi rek lay gis mom gilem wala becc rek lay gis wala day bolé ñaar yëpp diko gis bis bu baax
9: wa dina gis guddi dina gis becc lu mëna gis na gis bu sori la kuy gis lu sori la kudul faté yit rek la rawatina bobu ñuy waxtu ko
8: xel meen neex
9: kudul faté la faté mom yomb ko bokoy def ko lu rafet
8: ci
9: wa kudul faté la ta bu féké ni niñ koy waxé manam da nga dëkk ak mom ci no xamanteni ni
10: amul jéggi ni da tambari da yag lo
9: lolo bis bu lako bus bu ko jappé budé ci gilém yu mag yi di tukkal bis bu lako jappé bo moy dina ma ta fay ta bis bu fayo du bax na yalla ndax bus bu fay mom dalay bét même boudé borom sax bis bu ci fayu da koy bét wa lolit amna ci gilémi tukkal yoy
8: nopami touti na ndax dina dégg
9: ye dina dégg dégg ko ni yalla dégg sax ndax tay bo gennon fi rek gis ñi leen di sam man nga toll fi danaka légui yow lo xamanteni yow fa ngay seen sam ba ak fi gilém gi ne yow mi gëna ci gilém bu sam ba xajé bu yoxo da nan tek xol ko li baat yi bari da koy xol da ngay daldi mu ne tek deglu bu ko deglu yi day daldi xam fim bu ko xajé bu dé fum jëmmon da ngay gis daldi depp
8: dama deg ngi ne day am jëgël may laaj ba xam jëgël la xomo da xam yo xam da ci am ñaar da fa melni dé
9: waaw dina am yoy day am ñaar melni lolu wolof nan geul gosé
8: waaw kay
9: waaw nga xamné légui da ngay ñëw ba ci kanam mu melni jigen bi day jup ba yag mu nuxat dunki wat ci ginnaw
8: nexa togué lool
9: waaw nexa togué amna ci am ko amna jaga na giit bu ma dama xamul daw la wala reen waye gilem yi fi naari doon jaay gis na ci go xamni non la def te doon te gilem yi rek suñu gilem yu kete yi rek la waye non la def waye bo xol da nga xamni gilem gi ñaari jigen la doon
8: mom de xana jëmum gi ni mu gudde warna bari doole
9: wa tabarakallah cheikh abdallah gilem mom wax deug yalla katana mom bari na de
8: kon dal mo wara upp mbam doole ak fas
9: mo wara upp mbam doole ndax nun mas la no jël di togn ben nar bu ko yoron gilem ak tukal legi machine biñu takkon ñaari nak ñu diko togn nan ko doon arté gilem gi sun nak yi da son mu dal ne de dindi len ki bi mu dal di ñew dal di jël dindi sukup nay jël balankar bi dal di ci tak maay bi mu ko defé dal ba bi mu daxé gilem gi machine bi ñaari nak doon yomb genn gilem ko xëc am ko genn gilem ko xëc fofu mom lañ xamni gilem mom doole mom gogu ñuy wax tukal mom mat xamna yalla dal mo xam katanam
8: mom day yëm gilem day yëm wala day baw wala day ngaax wala day ngexal lu muy def non mom
9: waaw gilem nak de gilem day bëmb bu day ko liñ ko xamé mom bëmb gilem nit nak dina ngaax la
8: kañ lay bëmb kañ lay ngaax
9: wa kay légui ngaax gi ñom ñepp ñokay bokk même gilem gu jigen gi sax man nay ngaax comme ni def melni lu domam rir wala yi demé ni ké non wala am lu bëgg wala riru ay mo day ngaax mu gooyu yam dal am da na yëngu go xamni da ngay xamni ci day melni dal comme nuñ koy waxe day na yuux ba nga xamne ki day ñaax wala xétu nañ wo dina fi jëm waye budé bëmb nak gi ñu xam nga xamne moy moy bëmb gogu gileem gu goor gi ñuy wax tukkal gogu lañ ëpp xam ci mom moy dem ba tangor japp ko muy bëmb ba nga xamne lami ñëm ni sax da ngay defé ne sun morom da ko day yok lami muy jëm fu da ngay gis lami ñu day jëw ci booru dégé ji lay génné mu melne da ko lok lami mi di lañ wurit mi di genn baat bi melne ko ku yor de nga mam deru beuy budé gu mag amna ci ko neex yo xamni da ngay dégg bolox bi di dem rek ci lu waa su yoy mom day dang koy deg bu baakha baax da ngay defane ko yor tama yi deug sax la
8: mom lan lay dundé mam mbop lay dundé wala ñax lay dundé wala lan lay dundé
9: cheikh abdallah yaakar na né man di bama ko xamé légui ah xamna ñekul magni xam ko waye li bu ko gëlem ñeké dé man di xamna dal li ëpp nak mom xéti ñax yi mom xéti garab yi ci taw dal yoy dal mom faral la koy dundé xéttu garab yi dal bi né ci all bi sax bum ci yegg rek day taxaw ñodde ñodde ba xayna falam sedd fofu mu jall ci geneen bu saf leneen
8: dama gis yenn say yenn ci mala yi buñu lekké ba nopp ay guddii wala buñ togué wir dañ koy gëkkali ko lekkat mom bokk na ci def yoyom dit
9: dina duñu
8: waaw
9: dina duñu walen fekke gilem li ngay tok sax fek gilem da naka day bu nga nan sax xana buy lek di dem sax mi ngi duñu parce que fumu tollu gilem fumu tollu mi ngi sax foko fek ñaari tok rek gilem nga gis ko ni ginu ngi yëngu
8: manako li tax duñu mi di lang
9: waaw tok rek gis tuñ mi di gilem saxami wu bari wul de sax melat ci ku wul saxami wu gilem fumu tollu mi ngi duñu
8: deg na ñu ne ko ñame ak nan la de waye ko ñame mar la de
9: ak ku ñime ak nan la waye ko ñime mar
8: loolu ñu koy xamé
9: waaw man de nima ko xamé dafa amone ben dekk buñ nan wax lende am ben nar bu fi indi won ay geleem ma gis geleem yi di len wëgg par fone biro
8: lool yag na de
9: waye bis bu nar bi waré wëgg ci day bis bobu dañ koy yaatal forage mom day wax ne bis sangam lay wëgg ci nga xamné mom bis bobu day xey di wëgg ba bo muy man na fa ñew parce que waxtu yi machine bi fanane tak di dimbal tay muy wëgg di wëgg di wëgg di wëgg di wëgg di ro ak di wëgg bo moytu bo bani julli timis ñi doora gaay do di tak seen li jëm ci Allah
8: la ilaha illallah
9: ah boba it momit danaka ci jamono ye lañ doon xayma neenañ mi ngi won ak ñaari jinni geleew waaw
8: ci
9: tani ko gula geneen am lu ko fa gaaroon mu genn daw dugg Allah jëlo bi mu seddale getti gelem yi fofu waye non lañ doon nané dalena tassaré won waye buñ né gelem yaangi nan ci dal bis bobu mom dañ leen yaatal lool
8: mom ak dundum ndax daan na yag ñona gelem bi dund na ñaar fukkat fan wéraat ñeen fukkat wala lu mi dund
9: wa lool de mom jappuma ko waye xamna de melne ne borom fan wu nango guddul la de waye jappuma ne ci limu fat yi mom ne li lay dund waye nak xam fan wi de da melne mom gatul de ndax da nga daan dégg ci mag ñi ñaare biñ ko yoré da ngay dégg ko naan diw gëlé mom nga amon na ñaar fukk ak yeek amon na fan wéra gëlé mu diw ga mag di nangam ba ci fasi sax yoy sax dang ko daan dégg mom ci takki mag ñi ndax la ngay dégg gi diw gëlé mom nga amon na fa fan wéra diw gëlé mom nga yag na fa xam nga bon fan wa gat né ni lay dund loolu mom xayna téwlo guma ko du ñak ñu doxalat ko ci laaj ya
8: gilem gu jigen gi tay bu tole ab digeunte manam mom ñaata wer lay ëmb dal
9: waaw gilem gu digeen gi day ta melne dañ ne bu tole jappuma nak limba waye dal da melne dal dana ëmbul rob dana rombum adde ñi ñen ha ngi mom ne li ma ci ñaari addu ba ñen ñu fukki wer xawma ak juroom ñet digënté yoy dal waye nak man jappuma téwluma fofu mom ci gilem gi ñaata ni lay ëgg lay ëmb dooro wësi loolu mom laaje bu mako téw ba sama ko laaje ni faté na ko xayna du ñak ñunu dab dabatal ñunu ko mëna ñin ci mëna indi
8: légui comme tay ji mom yab wéri mi nampal de xana mom moy jappoko wéri mi nampal nga ne ñaata la
7: wer yi muy nampal de mom yaaxal na ni lu gatt gatt mom dana nampal xanaan dama ragal na ci nampu gëlem dal dama ragal lu gatt gatt dana nampal xanaa ñaari at jëm ñetti at ndax xam nga num su fekkon suñu yututi yi nga xamne mom suy namp ak suñu baye dang koy daldi mëna xam ci daye bi waye gëlem mom da naka ni muy tol da ngay xawa gis comme non ma la wax mboccho gi muy ñew di namp amna it ñi ne day namp nampal ba teubu wat amna ñu wax lool waye ñaar dal budul geleem gu goor gu ndaw mu am gu tukkal ci biir xajjele ko ak nday ji wala xamne bu ko bu goor yu goor yi dañ koy gaay wala dañ koy ray ñaare fo gis geleem gi jur geleem gi yoyo ngi top gogo ngi top ci mom gogo ngi top ci mom
8: mom de xana buy feral day wéx mu dem wala day am nañ koy def
7: ak dedet en ko dedet yépp ci am la len le sun borom def na ci lo xamni su yékké ci waxtom amna day mel day am lu wax ak mom rek ndax xam nga ki mëna lek mëna nan xam nga mew dootu ko suur ndox kété dootu ko ti ci mëna saxami mu xamné li mu saxé moy suur biiram yoy daanaka yu bari ci ëpp ci lañuy féré ne ba mëna lek daanaka mu leen meew mi dootu leen jariñ dara te seug ba metti nak sigi ba dañuy dal li farwi yalla bu nday ja dal di japp sax mom bu fekke nday ja dal japp sax mom meew ma dootul neex loolu motax yi ci bari dal bari na ci yi féré non amna ci yoy rek mom dañuy xajjal dañuy xawa melni lu namp daq xawa bu ko defé ko xamné fi mom namp jeexna ci lu continuer di lek waye jikoy def ñaare foko fek rek ci jamono yi xif wala mu yor metti koku mo gëna gaaw féréel ci jur
8: légui gilem bu fekk dafa dem bay fièvre yeen fièvre ko ëpp luñ koy dal
7: gilem gilem de cheikh ablad xamna né da melni man am reen gi dal la dox ba fekk gilem bu dé ci all waye da fièvre gilem dal bo xamni bi dañ nan li tawati gilem la mom yo xamni day fa xamna nak ñakul ndax lu yalla bind xeyna ñakul mu di nga def lool waye dal li mo leen di gëna gaaw febar wala li yeen seen yi dal ñakul mom xeyna ñakul waye dal joye de mom japp muko ci wax deug yalla xamna dal febar mom bu ko dé dal
5: li ci nakare xam émission bi dañ leen ko té
8: okay légi tay lima bëggona xam moy gilem ndax bañ nam ndox ñaan gilem gi kat du tawte ak taw bi bu diké da koy def ni ak yoy non gilem bu ndaw ñan dañ koy fatawa ndax man dama gis gilem yu bari ci bitt lañu nekk dama gis gilem yu bari ci bitt rek lay nekk gu ndaw ge gu magi comme leen say ñaan bu re taw bu fat ko gu yaa man musuma ko dégg légi may laaj ba xam mom dafa regul ay ndox ak yu
7: mel non gilem bëgg na ndox de da ko gi sax day tawte seen tay bo demone ni ci yenn dég yu mag yi nga xamanteni day de day bari ndox so ñewé gilem buñ nané ba paré dañuy sëmb amna ci dañuy yi nga xamni seen yaram day laaj ndox manam yaram bi day melni comme loolu am lu démé né ay matat wala yaram bi ñap melni lu def ay karadan gogo bu excé ci djéeg yi day daal def frañ day tebbi ci biir it de ba ndox mi xalangu lu ndox ñu da ci daal di xalangu bu ko defé ba yaram mi toy bu ñu yegg ni ndox mi duggu nako mu genn waye su dé dég ba da ko dafa naani ñaari yoon ñetti yoon bu soobé yalla loolu mom day daal taggo ak mom ngay daal gis karaw gi day mel neneen bëgg na ndox mom ragalu ko fenn
8: légui su fekké né wolof bi dafa ñëw rek né ngaaxi tukkal kenn du ko perngalal mboccor nga xamal ma tukkal ak ngaax xamal ma pergal xamal ma mboccor legi ñan ñu daan wax baat bi ak ñuñ ko daan wax
7: wa ci ablat xam nga mag yi dañoo amoni teggin ndax ci ablat jël lo xamanteni li borom ma ngi ci yoon boko yakam ci wut lu yag dana ci massa exi yoral ko bopam ndax mi ngi lay gis ndax mboccor
9: mi ngi gis tukkal te tukkal ko jur legi nak nga yakam ci ngax yi nga xamni mom ay saaku la yu diisa diisa diis mu leer na li ne ki attanu ko boko ko tege lu ma sa juk nga jël lola ne ko tegg ci kaw mbocor mbocor bëgg fa jaaré bu boowa nak magña dañ ko daan liit ci geleem nga waye ci nit ñi lañ ko jëme cheikh abdallah nit do ko tek lo xamanteni ni attanu ko mënuko donte yefama donte yefama moko mom magni bat bobu lañ doon jëfëndiko ci nit ko xamanteni kat bëgg nga ko tek lo xamni li nga koy tek mom du massa dem donte moko mom sax du massa dem dañ ko koy tiyel bam yexi ci man ko tiyé wa nak magni wax la waxi wolof ni la gaxé tukkal li bi su ko per ngalal mboccor li nga bëgg tek ki kat attanuko li nga bëgg tek ki attanuko
8: ci yalla
9: boko ko tege yi do ci jëlé ndam du ci tetam ko gaay bon na ngay def loola nga xamné comme ni mo wax donte moko mom loola da nga koy sam da nga koy sam ba borom yexi ja ba man ko attan nga door ko jël tek ko ci loxo
8: kon dal ni way deg nga diko wax ni moy amna ci mbir yo xamne desuko sanjaxu ta jotul
9: waaw kay desuko sanjaxu ta jotul
8: nga xamne
9: do ko sanjaful kenen ta jotul man nako nagn ko man xamna ko nagn ko xam def nako nagn ko def bokkon na ci magni dan duggal ci bat bobu
8: comme tay ji baye morgue ni nga xamne non la yore kërëm diko géré tay ben ci doom mi rek bëgg na def ni da koy jël géré ko niko bay mor lan def te dara du ci yakku dara du ci manki da fekk wërñu ko yoon wi téñu luñ ko ba wajal ko kon da bo day jafé ci mom
9: day jafé du dem du dem da fay mi goné bari fi ni ku ci bay ku ci yor xaliss bu bari dafa ngéne xaliss du bari na nak mo wara yor kër
8: fekk kër gi dafa am ay relation yo wara dox ak ay mbir yo
9: ko lu xaliss bi bari bari fekk na amna aw doxine ci bir kër gi no xamni yépp yi koy doxal amna nu mu wara doxé dimit ne nga defene am am bi moy doxal keur gi am ko nga defene xaliss bi da bari rek moy doxal keur gi
8: lo tax bay mor bu yoree keureum ñaari jooni dina ko meuna yoree keureum bis bu nek yow nga dik di jaay alal di bari di ko yoree juroom benni jooni ta du mel na wara mel ndax xamone ni ko yoree
9: lol de amna cheikh abdallah ndax ni tay bo gennon ci sunu bokk yu sori yi yeen tay ñu togal le fi ci sa keur nga leer na ne ya leen ëpp def jël la nga joxe lepp ci pour ñu def ko ci kër ci ñëll légui yow nga joggé fi rek dox ay djégo yam fi ci genn kër lañ lay jox ngay lek cheikh abdallah da nga nan li bu moko am moko don mëna am bis bu né té yow am ko lañ lay jox yow nga di ci xewlu da nga nan li bu moko mënona am bis bu né ak ñi luñ def ba toggé li ndax bari na yo xamanteni ni mi ngi am fi comme nu makoy waxe ah ñi jël rek ci am am bi di ca lobb loola ba xamatuy xametuy ñeena ñom yalla def na ñom lañ ci am lu yam la nañ koy defere nu yam la du upp bu yees fi nak legi da melni comme ni ma la wax am am bi dana tax dana upp lool am ko lool rek amna ci boy dox ci danaka bo genné ci dëkk dëkkaan yi rek wala ci penku yi da ngay xamni li mom wax dëgg yalla nama ko xamé sa kër ak nimu né doone fi nimu doone fi ni ku sa kër momay kan
8: légui bay mor gilem gi nga wax ni damay laaj ba xam ñom ci jamono yi ñu daan amé fi ci Sénégal poli ñoko daan yoro damay laaj ba xam gilem yi ñu waxtane tay jamono yi mu duggé ci Sénégal poli ko daan yoro wala nari wala sérési wala wolof yi wala ñu ko daan yoro rek
9: ma gilemi nak cheikh abdallah buñ waxé ci penku bi la bayiko waye nar yi lañ ko ñëppo na xamé ci néba ci nar yi nak wolof yi xam nañ leen ci ndax wolof yi dañu nekk bokkon ci ñi nga xamni dañu nekkon ay jëg wolof yi bëggoon nañ gëlem lool fi demon nañ ba mag mo xamanteni danaka yalla yakal na da nga am gëlem mag ñi fi bo xolé tay yakana wala jonté ji ku melni a bay bolé ñom ak ñoñu bari na ci ño xamni gëlem lañ yott bu lañ leen daan def di dag am wéré yaan ak am lawtan bobu xam nga geleem fi bo ni niñ ko yoré bi ci sunu kadior gi jëm nonu mo gënona neex sax yakana naka na reey ndax bobu da ngay dem dag ci lawtan meek li ngay xonté gileem gi lepp sa dom tok fi wétam gileem bi nga sukkal sa gileem sa dom tok fi wétam wala gay diko bul manam di tak li muy lek dang koy tak pari pari tip diko jox gileem gi xaxami lek
8: la ilaha illallah
9: moy bul baba ñom nonu lañ amé won gileem yoré ko ni waye bari won na nak wax deug yalla mag ñuko fi yoron xamna ni ginnaw ci peul yi am nañ ci ndax liñ ci amé moy jënd ko diko samé ji ah jënd ko diko samé ji ñomit mujj nañ ci diko jëlé ci naar yi par ben ben diko samé boy samé bo wulé ba mok bam ne xawar nga def ci sa tek légui boy sammi te jur gi xawa sakkan all bi xawa lendem wala xawa sorenté bo yégué ci kaw girem gi da ngay dal ci en jur gi ci mëna tim jur gi yépp ah da nañ ko defit ak diko xajé ndax mu gaaw pour yu démé ni séti tilli ak fukkan jur loyu bu ko défé ngay dakanté ak ñom loy da daan am motax ñom ñi dal di koy wuton ci sam ay ki danaka gilem nit ñi man na ne dal ab naara ci gëna sawar ci nit ñi bo xolé dal wala fi ñak nañ ko feul yi ñak nañ xamna gilem dal fi bo xolé ci loxoy naar la gëna ñibbi ci ñu ni fum de ko
8: xamna sama laaj mujj ci gilem dal lan mo tax ko mu duggé Sénégal ñu sant la ko sar
9: xala wala bay mo sar bi gëna ne ko li jëm ci lo ko na boy bonu baye laaj bay mo sar ba xam dal gilem mu duggé Sénégal am ko ba xam na li fa sun dere sax xayna far fiñ ko ran xayna liñ ko ran saral muy lek ko lay am ko yideme ne ko non xayna motax am ko yideme ne ko non mot
8: xamna nak da nga nekkon ci ay liggey
9: waaw
8: biñu lay dalal da fekk nga nek ci nga wara nek ci ni yitte ta jotay bi mo taxone li nga baye lepp and ak ñun kon gina ma bañ nga guddal nak mom ba ma jël ci yow heure bu bari dama lay baye rek nga yegg fi nga yekete ay cadeau
9: wa xana ci abladi xana di balu ak nit ñi ñepp e di len balax te di len xamal ni nañu delu ci ci waxtaan yu bu baax te geestu te di len xamal ni yef yi du wérante da ngay indi li yi indi li ñu boole ko da nga indi waxin wo xamanteni ni ha dekkine yu dandante ya dana tax wax yoya nanu koy waxe nga defé na du ben ta ben la bu ko defé ginaaw nak dañ ko tuddé am jangalé akum fatlikou ndax ku xamul so nga jëmoon da ngay depp ci delu ci ba no depp ci delu
11: émission bi am den ko
9: téra yef yi ñu xam ni mag ñi di wax kuy jang faaw nga nab nabi li ni wax bay morge ñu dalal ak bay cheikh kan dongo ni la ñu bëgg dalel suñu sañu bis bu ne dañuy jël kenn dalal ko wala gaaw bay ñu jël kenn dalal ko mbir mi nak ku ci jangul do man bay morge teub rek mana xam da bok ci bañ xamé ni li soxla nako muy fatali ko ak di laaj
8: té da ci gëssu na
9: gotay ak ñu jubanti ko la muy wax bu manké ñu dolil ko ca mu gëna ñew ndax ñaari suma coupé ci téléphone bi ni dana bari ñu woté ñoñ luma faté danañ mako jaggenti bu ëllëgé loola mëna ñëw bu ko défé amna ci ño xamni ñi ngi bind ci ko né loola bu ko défé day daldi mëna déllu ci ca waxtaan wa comme waxtaan yu ngeen fi jallalé won yaaka na saye binté café la ma nga dégg ñi wax ca ndon ca bakku ba ci abla ndon bakku ba baka magñé di taamu moy dafa juk ndon du deung benen ba magni dañ ko tamone diko laxé pour wa keur gu bok fu nu jëm ak njabot go xamni seeni cadre day and ndax yeungum ndon ben la waaw da dan juwele di andale di bolé ak njabot lolo taxone magni tamu won bakum ndon bu ko amul nak benen bakku neba won yoy ci day jar di leral ci biir waxtan buñu tamone nangam amna lu taxone ni tamu ko non ni ñepp rek di len ziar di len balax suñu sañon dal sa bo nu fegge wax deug yalla lañu xam nu indi ko
12: wuti wat nak la nga xayni xamunu ko lu geustu wat ko ca dolli ko ca
13: no
12: ngi ciat ñet di len balax te di len balax
13: lu
12: ci deung dal ci man mi la waye nak amna ñeneen ñu ne ci ginaaw xayna danañ ma ci dimbali ba yeneen ñi mëna gëna matal
13: jërëjëf
12: baax na jërëjëf
13: ñi ngi lay sant koku moy Serigne Baye Mor Gueye mom la dalalon tay muy ko xamne day japp ci émission bi sa yu nek bu ngeen ko déggé ak bu ngeen ko déggul yépp nak barna ci baat yu bari bari yo xamne dama koy léralal bu jallé mok bay Cheikh Kando mi ngi di japp ci jotay bi nga xamne même bu ngeen déggul ci antenne bi itam ñi ngi may xel ci yu bari bari ak Baye Mohamedou Marone mom nonu di ño xamne danaka dal bu jotay bi amé ba jeex ñu jël ay cadeau yu neex yu saf ay olof dila ko gëna jàngalaat kon nit dama leen di gëna ñaanal bu baaxa baaxa baax tay ji kat ko faron na fekk ci yeneen ak yeneen waye dama ne ko suba ak jamm yow la bëgg dalal dana mo baax ni inshallah yu neen baat bi dal di dik nak jël tam bëpp leralal ñuko ci leral yu tok Baye Mor Gueye mom yaakar na yeen ñi may dégg kan ko ci nekk duma la leral na dégg na wala fa dégg ko ndax xam na ne gis ngeen nim koy leralé waaw kon mang koy ñaanal baax na di sapp yeen ñepp ngeen ñaanal soxna mam soxna Paul Silade dembu soxna mam xeri dama yone ay xewal yu bare bare fi ma bëgg na nga ñaanal mako ci barkep soxna may ñak mom ak soxna ma ami dende li mako ñaanal nak mom liko ñeug liko gënal ci ñaani moy nga ne ko bañ na ak Seigne Mourtala lél nan lool mom moko gënal kon soxna mam xeri lo mom Seigne Mourtala mang koy ñaanal di sakku ci yeen ñep na ngeen ñaanal ñuko wax deug yalla ndax dembu dal la fay yone wax ne yalla waray bu ñuko fay kon ñi ngi lay sante bu baax baax di la ñaanal ci barkep soxna mam bu sa tambak Serigne Khalid mang lay ñaanal ci barkep Serigne Moustapha Serigne Abdoulaye di la ñaanal ci sama barkep soppe ba Serigne Sambay ak Serigne Moustapha Mbaye Sam ñom ak yalla def ci yow barke defako ñep ñi ci deglu kon nak li mo nekkon jotay bi di seen waxi wolof ngeen jott and seen mbokk Abdul Ahad Sall tay mo dalalon Baye Mor Gueye fatali wat len numéro yeen ñuko xamutone 66 665 89 6 yalla mi borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jere ngeen jëf
14: UKPFM

kin mën ta ag ci gal ga te jaru ci ci ma ndax mo do mi way ñom ñi mom alajit luñ soxla ci alaja bu ñewé ci ko mo faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci mu ne jotaay bobu nak serigne touba bi mi liggé rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci lim fagwali won moy liñu tuddé khutbani yagi bu ginnati mukk ci ak jowatam mu ne nak jotaay bo nak bala fa kenn té tok dañ lay pécé ak bindé fi ba nga wad len ñu dool faté ñena buñ la pécé té wato len singi doolel ba nga wad len mu ne boowa nak asmaullahi husna yépp wancé yor rek ci la barki nek mo dox ñena limi nurulu nuré nak lepp lo xamné aw yéelo bayiko ci suñu borom bala wacc ci gawsuf ci sa kaw lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do tassaro ci bindé fi naka no ni lu dim natto bu wacce di bala ci yow lay jëk wacc nga jann ci bu do seuk mu door jall ci bindé fi mo tax sëriñ bi koku xam ko ne xamné ci natto de ko mo tax koku fi nekké non lay démé kon sëriñ bi nak wax né limma yoni tay gennu ngirum dekk bi muy dekk bi di Touba nga xamne serigne chan bi newon na serigne touba da waxone ne bi may sanji touba re yaara ka tam sanji ko daw nit ñi ak daw li nek ci loxo nit ñi mu ne bi may ñewé ci dekk bi tam yaa rek la fek sawé nak ak window pan mo kenn dekk fi kenn musko dekk kenn musko mom kon dekk bi nak serigne touba bam koy sanji da talif qasid ak madlouf husseini moy gar gog ci kersin sa ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tegg nañ ci dëkk wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé dé aduna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di koor mënu ko mu ñew Touba am ko lool ñepp tegg nañ seen dëkk waye nak nañ xamne bi mu koy sancé nak jaamu yalla tamu sancu ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag yag ak lu dëkk bi reey nañ xamne le cheikh sidou moussa waxon rek président Macky Sall ko won dëkk bi dëkku daara la dar waru fe sopp ko kon buñu poñotu bu aduna bi nax ndax señ bi dafa woté cheikh abdullah waxon nako dañe won ku fi sam xel indul sam xel dana li fegg lolou moy warisqa chal atiyabal alani fi lusi o yusi ala tawale lu jamono naqari bu dikke Touba xewul gi de bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi woko mënoko xamé bi nan kiris amna gamut lolou ñu señ Touba fagul nak nañ xamné amna du ko jëk da wax né wa charu de man maskana tibai li sunnatin la maskan ibtida'i nanko def muy dekk bo xam dañu fa topi sunna wa kenn du fa topi bida waxati ne wa man fa'an li kulli hadin muslimi umad fa'an an kulli 'adi mujri na don dekk bo xamne kep ku sak ku nek ci lu ba ci njub njariñ dalay juuf fu ne waye nak da nek ab defense ci kep ko da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi gu fi duggu di fi yaq la lay guéné ak la lay toroxal ci dëkk bi di juuy mo tax cheikh mamadou fadi da wax né Touba dem mayes na fi defar ba defar fi waye mayes na fi jëma yaq ba yaqo fi waye kenn mënu ko yaq ndax borom da ko war ëpp na téméra 1880 ba la gëné dëkk bi mag di yok ta ko ne xam na né dëkk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie limi bari bari min ne rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu Serigne Touba mo ar dekk ni waye nak ndige li nga xam ne mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxam bamuy téré téré ci dekk bi nga xam ne batin bu xoota ci amul ndax serigne bi da fa yonne ci mo ndaw jeeral ci lu ray neew ci Touba bi la bindé okay joxo téré yépp ci la né téré yoyé nak la cheikh mamadou moutakha di soñé ku fi ma sa nek Serigne Touba ku

0: wessu bu fekkene rafet ndortali ci duggal wala da nga wayfal ngir yalla wala da nga gatt xel wala da ngay topando ndax bepp jam bo xamne dik na ni la aslamtu nafsi amul ak añam ëlëk yewi woko mu séti fenen nga dalang koor ko ba yowmal qiyam amul loko fayé bu kérogé da nga japp haxam ci yow da na jël haxam ci yow de ndax Serigne Touba woné na ci musalikul jinan Serigne bima Serigne nan lay mel Serigne bima Serigne talib bi djublu ko ak mu deug ko lay malé duko campagne duko propagande fim ko tané campagne moy mu lèr ko ni mom rek mo meuna yewedal mbirum te bu ko fi wéso du gis fenen fumu baaxu mukk lolou yermeneem dina tax mu xëc ko waye luddul lolou duko wo ngir jëriñal bopam ndax néna bari na sëriñ bo xamné bo taggé benen sëriñ fi mom mu nakari ko lu way bax boko taggé ci mom donte mom xamone nako bax li mu nakari ko waxtu wo xamné ni wëti nga ko fa dem wuti fenen mu am nakar néna nak koku ay ko ndé dal nako ndax bu fakkonté né muccu jaam bi rek ko itel kon muccu gi nako amé ci mom nako amé fenen ñom la yémalé kep wala yu bari dir ci xalihi abad da tax Serigne Touba xam gi mu xamone lan moy xetli jamm ak lan mo len di mutal ak ci wara jëm ci yalla lan mo koy agal ci yalla nim dan terbiya dan bu ne jak nit xam ci xolam lan mo di ragam bu fekkene dafa reuy lan moy dindi reuy gis fekkene dafa tayel lu koy lanay dindi tayel gis bu fekkene dafa bëgg aduna ana lan koy dindi bu fekkene itam dafa bëgg daraja lu koy dindi ba ragi xoli jeex
1: IKPFM
0: motax mu daan xiflo ni di len marlo daan taral seeni jëf di yedd ak di ñaax cëpp ko xamne gis na ci xol ci sa xol lu ko waral di len xir ci ñak di len liggey lo liggey bu met lo lepp ngir wul len ndax kuñu terbiye ak kuñu terbiye wul ci zahir boko day xol mu melne der wuñu ci bëgg bamu noy nepp ak gën li nga xamne dañ ko fess rek ko ci bam woow non ñu wuté muri len bu max ci ak wet ngir ñu bañ jëme wal genn rabbi ngir buñu wété mëna xalaat seen digënté ak seen borom seen digënté ak seen bi nga xamne moy buñ fi jaar jëm ci yalla moy buñ fi jaar jëm ci mucc ndax ñi nga xamne non lañu xamé nit ci fimu tollu bu tollo ci di jak te jak di landé bu ci mom ba leuf mën nako fabbi leuf mën nako wal dañ leen daan dar non sidna umar waxe won taaba yi ku ko ci tag bëgg genn madina fu munawara mu ne la dede jaar yi nga daan jaar and ak yaramte bi am nga ci lula doy legi li gën ci yow moy bu la aduna ci bu gis aduna ndax nit dem na ba jak defé na sotti na mu won fa gannaaw lamu doon def dugg aduna jaxax ak ñeneen ñu soppi ko ba wëlbeeti ko dindi lañ ca defoon yaq ko loolu la nak cëpp ko mën la sabul sa nit defé nga
1: IKPFM
0: daf daan wax ne cëpp ko xamne xamal na la aduna sonal na la kon na mbir mi nekk lu jappandi nekk lu wayaf nekk lu yomb lepp lu baax laaj na ton laaj na muñ laaj na ton te cëpp ko xamne bëgg nga liggéey wut nga am ko da nga mucc nga dëgër ci Serigne Touba tax ci na nga seet lam daan diglé lamu daan téré nga wattandiko lam daan téré def lam daan diglé te taxal sa xol ci yàlla yonent bi ak moom képp koo xam ne wayfal nga ko woru nga sëñ bi nag yërmandem dafa bari woon yërmoon na jaam ñi yërmande joo xam ne moo raw yërmande ji nday di yërëm doomam talibé yi mënuñoo fexe ba jot xàqam ba fay ko mukk mënuñu ko ak lu ñu mën a def matam gi matoon ci bëti képp ko gis tax na boo ko dee xool yaa ngi jaamu yàlla gis boo ko gis boo doogee ba lay jël ci yow di la xiir ci lu baax di la bañ loolu bon dana mat diir bu yàgg loolu moo tax sëriñ bu ma sëriñ ñu bëgg ku koy faral a ziar

gorkajo de mi siyara, miɗo laara jam, ɗum ɗo no jam. Miɗo salmina kala mo ganduɗa haɗa waɗa émission e radioji he, émission Halpular, kam andi kadi émission diine no ko ko émission aada fof. Miɗo mo siyara, miɗo mo salmina, miɗo laara jamma. Miɗo siyara, miɗo salmina ceerno Sam Sokh, kamɓe to yoto Rippa Gaye, kam yo Rippa Gaye naaɓe fof. Miɗo laara jam mum, mi ɗum duwano jam émission mum, sika Allah yo Allah ɓesdu ba baraji, Allah ɓesdu ba peewal e nafoore. Hina woni émission mo ganduɗa hombo woodi nafoore e hettotoɓe ba no feewi. Miɗo siyara, miɗo salmina mbakke naaɓe fof, ko wayi hen no Mère Ndiaye to yoto Gayras Tipe. Esin mi yejjitani siyarde salminde ceerno Gallaye Fall, kamne ɗon da Gaccel e Gaccel naaɓe fof. Miɗo siyara, miɗo salmina Kahel naaɓe, Bul naaɓe. Miɗo salmina ha joni Thiaye Fall naaɓe, ko wayino ceerno Mouhammad Fallo Dem. Mi ɗum siyara, mi ɗum salmina kam yo ɓesgu mum e Thiaye Fall naaɓe fof, mi accani hay goto. Miɗo siyara, miɗo salmina ha joni Solbok naaɓe, ko wayna sohna Marema Ka e ɓesgu mum fof. Miɗo laara jammu en sohna Kura Ka, kamne mi ɗum siyara, mi ɗum salmina, miɗo laara jammum yo ɓesgu mum. Sohna Aldjel Sako, miɗo ɗum siyara, mi ɗum salmina, miɗo laara jammum. Miɗo siyara Amadou Sokh e sohnaji mum e ɓesgu mum. Abo Diallo, mi ɗum siyara e ɓesgu mum. Sohna Coumba Sako, mi yejjitani ɗum kamne, mi ɗum siyara, mi ɗum salmina e kala mo ganduɗa haɗa hetto émission mon andu diine ma. Mi yejjitani siyarde salminde Abdou Mbaye to yota Mbayen e Mbayen naaɓe fof, miɗo laara jammu en. Miɗo siyara Biram Ka e sohnaji mum Fat Sen, yaay mum Yakoumba, ɗonɗo Diguiñ e Diguiñ naaɓe fof, yo Allah waɗan ɗumen jam. Miɗo siyara, miɗo salmina kala mo ganduɗa haɗa hetto yewtere nde. Miɗoma siyara, miɗoma salmina. Ñi nuyu di siyare mbokki taalibe yépp, ku ci mel ni Serigne Afe Gueye fofu ci Boustane. Baye Alagne Ñankunta, fàtte wuñ ko ñu koy siyaar. Serigne Saliou Ñang Kolda, Serigne Abdoulaye Ñang Ndiaye, Serigne Modou Khayra, Serigne Imam Ñang, ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar ak seeni soxna. Ngi siyaare Serigne Cheikh Mbacke Ñang, inspecteur, Serigne Djili Ñang, Serigne Afe Ñang, Baye Serigne, Serigne Abdoulaye Hat Ñang, Baye Serigne, ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar. Oumy Silla ak waa Thiakhen, ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di siyaar, bàyyi wu ci kenn. Serigne Modou Ñang ñu koy siyaar, Serigne Mbaye Diaw, ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar foofu ci marché gar bu mag. Yal na yàlla def liggéey bu barkeel, buñ mën ciy génne lu ñuy joxe ay addiya y addiya, yomb na yàlla subhanahu wa taala. Ñu ngi siyaare di nuyu mbokki taalib yépp, ku ci mel ni Serigne Alla Ñankunta foofu ci Xulle, Serigne Alla Ñankunta foofu ci Xulle, waaye nag lépp benn la. Serigne Mamor Ñang itam foofu ci Boustane, fàtte wuñ ko, ak waa Boustane yépp ñu ngi leen di siyaar. Serigne Mbaye Ndiaye ñu ngi koy siyaar, ak képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi ak foo man di nekk, ñu ngi lay siyaar di la bëgge.
hande non wa ina wandira bi sey la.

0: ben ye hena deftere men ha joni jawharun nafis ne ganduda hena jangina dudum ganda kam no faate dine islam en garina ha ceno bi en wahbibil mu'mina lil imani wal tubqitil kafira lil kufran an julo dal ya yit julana ma sabi ko yidi ko yidi ko Allah ha woni julde gumi Allah ya dum yit nganda non innamal mu'minuna ikhwa kam woni kor yolma ya dum yit te ko sabako mo ya te ko woni ko ko mo wal tu qidir kafir esin non ya agn o magenda ka kafir lil kufran sabako woni ko kafir kafiro ya dum agn sabako woni ko kafir bonda Allah wadani dum ko moji sali Allah bi dum gumam sali Allah bi dum rewdo sali annene salo e gede mum woto bo gon beldo mum walaw ata ilayka bil jina'in jinaya o saka wasa bil mali sil kifaya ya yit julo walaw ata ilayka do hay tawi ar e ma bil jinaya togn ma kam julo hay sika tawi togn mane a yaadum jagutan ganda kam woni ko ruulma kam fot ma togn te kam o mo jiida woni kor yulma kebdu don kam toñan ma esin o gondo toyota woddi on kebdani ndiga toñani ma wadde o non tawde on batandiri kam wa ma toñ esin ko kor yulma non saba ko juldana mu dum takki bima walo ata ile ka biljina hay tawi toñ ma kam juldo on yiddum kataki lil iman sabe gungol gungol ganda mo gol gumi a en yidi yejitani serigne abdul ahad khadi ne hen um ciara abdul ahad gebbu e hen um ciar hen um chalmina hen um beda kapote dum ko be kamne e kala mo ganda ko ba heto imso dine ma mamun gey en jejitani dum e serigne Isa gay e minni mum fof way hena sefana gay e ben fu hen men ciar hen men calmina serigne modou sawne en jejitani ma yaa e da nyang yaa yo men mo jon fof hen ciara hen calmina don da bustan o dal ko julla toñima ne yaadum yaafa tan ganda onon denti sudundu onon denti e gumgol gol ko ko yulma wala ata ilayka bil jinaya bima non saka wasa bil mal sil kifaya onon ma ganduda a kamuri kefer wa hay sika wedi ma jawdina wato tax du welba wato welma wato wata yidum anyum saba Allah anyidum anyum saba kam anyika Allah yidiko anyum saba wana koroyol ma wala bande tek non ma wadde wataay dum yit o dal kala ko waaw ma watne awaadum accawaadum taj ko koruul ma Allah wi non o yaane kala ko waaw ma weet akudum fehre tan isin o waawa ma yit on waawa waddu saba innamal musrikuna najisun beebe ganduda ko be kefreebe ko be sobe te an dullo ka labda kam mojjo wadde on baawa nandu on baawa rentu ndiga baa nandu on baawa rentu wadde wata eta wa yakuna amiran bi rusdi wa nahyan li nushatin an diddi julo ne on foti won ma ganduda diklat ka mojji on ba hada ko boni diglugol ko moje hada ko boni non a ina wodi sartuji lakin ho loho salasatu surut adini don ina dañi sartuji de diglude wiide gacce wala wiide mbade ina dañi sartuji hadde ma dum wad non iya wat fere ha di sartuji di puttitama sakaraha fi sarhi sayqina al muhit wa daftar daftar wi atenul muhiddal satun yahi mataw hen hina ton firta leer leer la isinta do hetti mane ma henan dundiga anaitu fi jawasi wal wujub fa haka addaha ala tartib ay an yakuna aliman bil munkar wadde o ma ganduda homba hada dal yor ma ganduda homba andika hada ta ko ne dum hina boni ina hada hasika labda ma hada al qur'an laydum wi wa rupta ton wi ma aya sangam hen allah din wala si wiama allah wi ma ya dum wat si wiama ka hada allah yo lay wato won ma ganduda dal o membota tan wala nani yimbe hebe bi an nangam mo jani nangam mo jani tan kam ne diod bi an nangam mo jani nangam mo jani tawe homo futtitini sartaji hadde tan homo jogi dande homo wawi homo jogi peje hasika hadi dum yalta wadde non yo won ma ganduda ne ka hadata ko homo andi ko dum woni kaadata ko homba andi ko ka harmina ka harmani ka hadata ko homba andi allah hadi dum tigi tigi wala allah hadani dum ka hadata ko homba andi hada homba hadis allah annalla sallallahu alaihi wasallam addi hadum hada wala yimbe betan gaddi bolle moen wala dum won makro wala dum won hidum hataki homba dum hada kamne wa an yakuna aliman bil munkar hadate ko dal yo andudum te yo andu ko woni hakete dum walaysa mufdiyan li sharril akbar li sharri akbar te ka hadata ko ne wata dum won ka ganduda dum besdat bone sabahina wadi be ganduda ko be karatno ko a dum besdal bone faf ayat karate da nangam faf wadi ko buri dum bon ko buri ko hen ka addata dum ko non woni ay nani hebe men nangam dal hina harbi wala nangam hina mujjite dum labani won bada dum o ya gandu da hen diga non bi amuy tawde non anda ha hom hada muñ mi wara ko buri dum mawn wadde dal hina jilla e sartaji di ganda ne do mbodi harra ka kadata ko ya andude dum hina hada allahumma dum hadi hakantina non nganda ne sa dum hadi dum besdata bone sikatawi non hada andine sa dum hadi dal dum besde bone wadde bop non tan sabo bone tokso toko so buri bone mawd wa yakuna qadiran sul amri ala isalati bi ghairi nukr yo won ma ganduda ni homa dañi bawal homba dañi bawal a andal kala ko dañ day gandal te ala bawal ne jarani hada hada saba dum accitaake wadde o ma ganduda ka kado wadal ina wadi sartaji di ganda kam di poti foti tamu yo won ma ganda homba di ka hada ta ko yo won ma ganduda ni homba nanana sabo sikandi ka kadata ko te annanana kane sahadi num hantutak wadde ya nanane ghadir ya won jom katan jom dole manam sa lay dal be nana sul amri wal ala isalati ya ala isalati bi ghairi nukri ya won bawda ittu ko kadata ko wuro go dal minatti do yit nangam yo ya won mo ganda sa non wi tan be biya ay awanta dum do nan wala awanta dum do yi e sin si tawi abi mi wonta don nan piri be biya anda la fondot wala mi wonta don nan nyaanyoyri nyaanyoji be biya dal si yebi mo de jatan wad amma si ka tawi abu yida nyaanyoji non sari kadi be gaccodi saba hada dum wawi hat ay وصرت إسد إمام في هبن جري هنا جلا إسارت أجيه نون كدو حد ما حد ككدا تاكو إبوره ولا ساره ولا ككدا تاكو ليس دي هدال حد ما دم يكيت حفوف إن هبن دم نانا يالهن لاي دو إمام راتب ولا إمام أو من غانو دا كان وني دون كليفة لاي دامو biya dal mi yewtindima sare de dal nangam hina do wade te ko wada te ko do non dum wonaka Allah yidi habi ma tawde ko non de wadde lay an o mo ganda sa lay tan dum nane sabe imam mo bo wawi lay te dum nanaka nananak esin joom dole woni kilifo joom burongo wala lamdo burongo si lay dum nané hadd layata non hina jilla sartu je yo lay do era imam ha imam jaba wa saratu an yakunu isnal imam fi ma al adala bila tambi te non so mba hado ne yo manda kat wata hat betan bop be wala wata hat te be si be nani yaltete hen ala kam kay sahada fof nittan fof en wata wi mi hadi oya mi acci oya sabo oya buri mi batate oya woni sehilam wala kay yari non ala kat gol dine dal ala sehila wa ala bandre ala ndiga ala hadi ala jeyi fof wadi si ada hat fof en sika hada dal ya fuf en be ganda ndekete dum Allah yida dum wa khila in sayn lam yakuna shartayn fil amri da tahmina esinon bi adum de dum wana hen diga wonde imam o yulay hen temandu gulne dum kam jilla ka esartu je dum layam وجاء ايضا سرط كون المنكر في ظاهر من دون تجسيس دري ككالتا كونون يودون وون كيا يودون وون كيا واتا دون وون كو موغا غاندا هاي غوتا اندا دوم بياني نوم اتان اناني غويا وور دال هبيتون بادا كو فانا نون تي انا ناناني اياني الا hadde madum haddal wala hadde madum lay yawat fer ha ganda hen diga sikatawi wi angoy wi wure de hebe do piya te fiiri hade wure he wata diw tan bi ammi hadat piiri ndi te wata bo pu hajjam man nja ha te ga nufru ma cekki ha hada heto piiri ala dum mo yani dum harmo wata bi wata hay goto fiitudo hanti dowde dum labanima wala angoro ngoy wurede hebe don baraka ngandu hina wodi balngul te balngul ngul dal ngul moyani te ngul lubanima ngul wada andiga tan jaha mbiya wata hay goto wattudo wata hay goto jappillo nangam wala ka yahri non te dum labanima dum taki ka hadate ko yodum won ka latti ka anda fuf en gi ngandi dum kat hina do ام تكويما ولا استراق السمع والاستنشاق رائحه كفعل سن نفاق وتدوم كاداتا كو وتدوم وون كاندا وجات نانغول او وجات نانغول وني ا ابو بار هاي يمبه غان كوندا هبه كاداتا كو نجا مبدداتو نوفرما نوكا نانا ngawura dal sare de dal be kadat do nyaaneji wala be kadat do buuba wala be kadat do piri mboppa haje manon jaha tega nufruma e sek heno karana na fi piri wala nyaaneji wala ke yari non ala wala angoya wura dal be kadat do balgul nangam ko balgul way won fu ngul hadete do mboppa haje manjaha tega hinere ma e cekke heno ko balgul du sidum dubima mbawa mi hadinum ala kam dum dal yo won ka ganduda do do gonda do gonata nana pirindi wala do gonata gonda nana dum dumma woni balgul ngul num takki bima wala istiraqi as-sam'i a wujjata hada hetto o nguyke nanal a warata dum wal istinsaq wujude balgul ne a warata dum sabadu fuf wa o ma ganduda ka fasiq ka kacior kam warata dum noko wawa dañe neddo bolul ngul harri dum wala ngul tege mum ndiga walam yajus yandu non dum dagaaki bahsu ala allati iktatab walam yajus dagaaki de bahsu yillode ala allati iktatab ka mogga dal gona do hada dum yillo hada dum dabita dum dagaaki kamandi fi sawbi yomba dum mogge buttemu aw fi dukanihi wala dum mogge der bitik mum naam e dum fof a fotani dum yilla e sin kam badaten ko si neddo wirti mama tan juude wutti de de bawni mi a o juude wutti mum de mawni wort ko mogi ton ni mbara fere a njurna da dum wala jewa dum awadi ka harmi hina harmi ka hadate ko dal woni ka feeji ka yi'a ko isin o gandi dum ha muggi ka moggata ko wata muggi dum sa dum muggi tan wala jurni da dum awadi ka harmi o muggi dum e der wutte mum wala muggi dum e der pos mum wala da wayi dum muggu kala bopp dum yawta bolol ma la hen sa dum yurni ma sa dum yewi atoyi dum deftere wi ma aw fi dukanihi wala ka muggi ko der suudu mum wala wuro mum wala der bitik mum wala ka yahri non wop sa hen luñ biti tan a fotani luñ bit aw fi yadi wala ka muggi e jungam mum aw bi darihi wala wuro mum ma an fof den gere fof diko ko mogote ton ha njaha hadum licca hadum luñ bito balkana sa bal kullu sa kana haraman munia dum fof hina harmi hina hada neddo dal wodo tolno to a woppi dat dum e Allah subhanahu wa ta'ala wodo tolno to non woppi dat dum e yimbe be ka wadata ko hina feñi hina yi'a hina wawi bonnu wobbe dara hen ngitta dum do ka wadata ko non hono hawma dum moggi dum feñani hay goto yaani dum annana ta fok tan manda hen buppida dum e Allah subhanahu wa ta'ala kala ma ganduda hada jidi yidi jille yewtere hen non hada wawi noddu e 33 976 09 sa yidi jille yewtere ha don wawi rew sa don rewi ma amin heb wot gonda bulul assalamu alaikum
1: am
0: akay assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: cheno gallay
1: fal gap ke dar salam gap
0: cheno gallay wayna telephone on ba sali ha wa bismillah wa cheno gallay
1: wa
0: fal na ngi def
1: namana yi
0: wa ñola raw fal ñi lay siar
1: ah no ngi lay siar di la ñaanal
0: wa amin jaajeuf fal
1: wër nek fekk ak Allah jamm yaram ak jamm njabot
0: amin fal amin
1: no ngi siar señ man tax ambaake njabot Ahmadou Bamba yépp
0: dañ ko dégg dañ ko dégg
1: no ngi siar señ Mam Mor Mbacke njabot señ Mor
0: jaajeuf fal dañ ko dégg inshallah
1: neex na lol
0: alhamdullilah alhamdullilah
1: manam defé digal bayyi téré
0: wa wa wa
1: defé digal bayyi téré
0: rek rek ah wa
1: borom keur
0: hmm
1: bala ne bayil bayil bala ne jogal
0: jogal baa wa lol deug la
1: borom keur ni la bayil nangam
0: hmm
1: bu de melni sunu gone da dañ ko na dalel na lumuy wañi lamuy wañi yalla buñ ko gis
0: de amin yalla buñ ko xam
1: borom keur day téré
0: ya waaw
1: li borom keur gi téré bu fekke ni tukki na
0: hmm
1: woro ko def ginaawam
0: ba wor nga boko defé ginaaw rek wor nga
1: bo gene yow mi ne ci gone yaro ci kër gi li ngi téré ci kër gi yenen bu ne ko diko def fenen yow mi ko sa borom kër di téré te waju du mëna doon waro dem diko wax
0: en
1: buñ koy def
0: bu ca bok
1: waaw moy yar ak tégg degg ndigal leg leg degg ndigal amatu ndax leg yalla bal mu ko wax man la lu muy wañi
0: gone ide
1: damay bañe gudde ndax ñu enso bi ci nek da bari lool
0: ci xol ci fal jaajeuf
1: jaajeuf ngi siyar señ Ousmane Gay
0: wa dañ ko deg gi
1: siyar Imam Bey
0: ba na inshallah
1: ak Mamet Fa ma ngi siyar soxna Mariama Sow ci kër bi rayati
0: wa dañ ko deg Mariama
1: Sow non rakam bu jigen dafa wañi ku demb tay gi lañ koy ñaanal fele ci Sinja
0: yal nako yalla yeeram Sinja
1: wa fi ne ma nga fofé fi ne moko njabota
0: wa yal nako yalla yeeram
1: amin xarit aljana
0: wa yal nako yalla
1: dalay deglu tusum nak ay rakam waye lolou moko tenk
0: wa wa wa nga deug
1: ngi lay siyar waxtan yu neex na lol yag ak yo
0: werne amin fal jaajeuf serigne galay fal fofu ci gatch ci lak wa gatchal na yep rek ñu len di siyar wax deug yalla li mo wax deug la gone takri nañu tre lol li len neex dal japp nañ ne rek muy le bax te nak du nonu amna ko ne ci ligne bi assalamu alaykum
1: cheikh na mamou
0: mohammed ngari
1: manam batta
0: jena ji mar jambola
1: ar jambola wone ma
0: hada jam
1: ar jambola ngol
0: batta na tampe
1: welkina jamana de
0: alhamdulillah yettere allah
1: wallahi fo en belti
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: yo allah welti mo ya barke cheikh
0: amin amin baka amin
1: ka welto ma amin welto kala julde am
0: yo allah welto men enen fof yo allah welto men enen
1: wallahi yo welti nam gen mawnam gorko cheikh fadal ba
0: mo iman nan dum manan dum
1: malay ena umar en ko dar
0: yo ma menan ma menan
1: yo allah wa dan na jam kala ma ganda da mo he to di ma won ko hiira de a hore ma
0: alhamdulillah alhamdulillah yettere allah
1: ey deftere kam yoni jodo de kam aisha janga ni ne ne ko la ya har wudi hakkila har nana ne ko la ya ta ko de hina wudi kam mi de dum wadi hina wudi solo
0: ah hina wudi solo kam ka hina wudi solo
1: yerno mamu rama jara na wona baawdo tel wona baawdo radio na fi gela ma tan ni kon wona ay baawdo radio
0: e yo alla wera ene ene fu yalla wara men jam
1: billahi taawmi ni taawmi ni alla kala
0: imami nan mabe nan
1: la ni bu ko hewa ma ciara hewa kal
0: isal min na fu ben welti mana fewi na fewi
1: kay ki kay ka
0: di moji ciar mohammed
1: a gun wol tan wa e
0: moji adani jarama jaanu mohammed ngari yalla binamu tuya bu won gonda bulure kam assalamu alaykum wa alaykum salam
1: allo
0: usta radio allo
1: allo
0: okay on bo
1: wa
0: alaykum salam bismillah bismillah ma ngi lay deggi allo allo
1: allo
0: wa ma ngi lay deggi
1: allo
0: ah okay koko sona njay
1: ko mi marema
0: ah sona marema
1: mamu
0: marema na badda
1: ma jam yeldu da
0: hada jam allo
1: ya jam bola yelle
0: jam bola barikallah
1: jam bola wento
0: ah na courage ma
1: ebeja
0: ala hoddibe ma
1: ah emi so wadeeli de
0: ah alhamdulillah yettere allah alhamdulillah mbar jam bolo
1: e seyaara guudi gi na be cuyen na
0: e kay mabbe nan
1: wallahi e seyaara jibi sew en wuso en
0: di jaddel naabe
1: wallahi e ne akono jidde bastore modde
0: amin amin e abdou assis ndiay
1: dangi ni na ngal re ma nyalaande he yalaal debba je yini na ngal re ngal re sama je galle ci am na ci en welti
0: ah e galle ci arana be
1: wallahi seyaara na ngi ngam tam en fof
0: dum jari de
1: ke jaram ke arah lo to
0: ke misal muni courage ma din fo hodde be mo ye sohna marema kah kam ni kam siara no don e solbok mi dum siara mi dasal mina solbok na be fu mi la lar jam on wor gonda telephone e salam alaikum
2: wa alaikum
0: ya kay cerna je
2: bar jam bol cerna mamo
0: ce bar jam bola
2: jam bar barkal
0: on mba don mamadou
2: jam bol yetter allo de amadou yete
0: am a cerna amadou
2: ah
0: amadou ba
2: Amadou
0: Kapo. Ah, ceerno Amadou.
2: Eh,
0: ko Amadou hono pofdinaabe?
2: Wallahi be jambol.
0: Bar jambol woni ton.
2: Jambol yekker Allah.
0: Bar hokkere nde dum nan ton diga gesef gesoñe.
2: Ala no ma sha Allah dum ko bi hanki dum ko mirde kon non dum ko bi hanki.
0: Eh, alhamdulillah ya yo Allah yottin yo Allah bendin.
2: Yekker Allah no feewi man do kon tan du'a ji rek Allah
0: yottin dum do ja. Allah hantinte dum bona mudumen
2: asukala jum Allah tawede rek
0: eh
2: yewter nde weli ko jagi cerno mamu
0: alhamdulillah alhamdulillah
2: asali nama no fe
0: on ne asal nama cerno amadu
2: yo Allah ren gandal ngal ko jagi
0: amin amin amin
2: du dikade cellal nga
0: amin amin amin amin amin
2: wallahi har amin du minen suka be jek
0: alhamdulillah alhamdulillah yettude Allah
2: amin yewter man ko kerto do de gilan ko koy
0: Desa.
2: Allah
0: ko ketto dum. Adone puf di kodda.
2: Puf.
0: Ah e hali gonga hali gonga.
2: Mande wa kam ci fam reconnaître hay kawro gonga na andre.
0: Kawre
2: ne do wana ndaje den dum e dana dum wana ganda.
0: Dum ko gonga dum ko go an ka an a fami gam sabo wat bi ganda. Bolo goto njeta dum en be ponda dum en foti dum te dum de wat yimbe be hali.
2: Wallahi.
0: Ka Amadou Amadou ka?
2: Amadou
0: ka pouf di sall jammi
2: marem on e gorglam ko ma jo gorgo gorglam
0: de ak gorgum haali gogo moji moji moji moji dañ jaraam de
2: moji gay mi dan ke do ko jeg
0: moji jenn Amadou ka on e pouf di mi sall no pouf nambe fof
2: ma sha Allah
0: barikallahu ya Allah wat jam dañu jaraama cheerno Amadou ka don de pofdi kamne sikal gilode tambil hetta yewtande boyi yewtande de ko yewtare dini kala jidde jille yaa waawi noddu 33 976 0909 sa noddi 33 976 0909 tan ma amen he gadda hen an nene ko jidda ko addu e duudum ganduda kam dum woni participation ma hada siara wala hada salmin wala hada besde wala hada namno bangal diine ma min non sikal la simi sañde dal namno non diine mon diine ina badi be ganduda hay hewe gandi esinsi be namni mon be gandina be gandana wala be ciftrana yijjinobe namno gongol hongol hen mojjina feewi na feewi saba wort ko ganduda hakkile boyta ton hay esin sa namna ma ton baa dum lay ya dum fahme dum ande e bangal diine e ko Allah wadde kala jidda andundi be ci ganam ni matal si tonta ka doone donne si yewtande arti ma waw tonte wadde wa'lam bi anna al amra wa nahya jala baynahuma talazumu ta'ammala ya andudal hakune yamirde wiide bat nangam e hadde nangam kam kinde sindendiri kam dum sindendiri famanna an ayi sayin qad jara fa innahu akan bi aksihi qad amara saba ya andu skalo ko biira bare dum abi ya ngacce safano ko biira bare dum abi accu safano wa ina wargo bulule assalamu alaikum
2: salam cerno mamu
0: nama
2: ko min Amadou Ardi.
0: Eh Amadou pofdi
2: eh. Eh mi jogi no namnal gotal.
0: Eh kay bismillah. Eh eh. Yeah,
2: mi nam tan maana ni mo waxtu geedi daddal.
0: Waxtu geedi daddi.
2: Eh waxtu geedi dan ma tan Allah wet an juul fajir fot
0: suba. Eh.
2: An potta ko waxtu on a juula suba on juula geedi wala geedi woppata waxtu artu fajir.
0: Allah sa ñamlima hadde ma juul waxtu hay gota yo wat ko ñamlina da ko
2: tay ko suba ka juulat
0: geedi tay ko suba ka do de hada andina hada do waawi juul geedi hakantina de muxtar o yawtani a juula geedi hakantina
2: ma sha Allah
0: do waddu suba ko
2: wan hawto fiel en fuma ko
0: hawo manam ma ayi juulu do sa ñamlino ma suba ka ñamlida tisbar ñamlida takusan ha futuro foti hadde ma jul futuro ya jul din waxtu ji tati
2: ok ma sha Allah
0: woni non waxtu futuro kam hina rabbi sa andi hadde ma jul din waxtu ji tati futuro o yawta non a jul futuro ndu wa yobdi ya
2: d'accord
0: si tawi non a jul ñamli ma waxtu ji jowi si den wadi jul o ma ganda kam ba dari manama ñamli ma suba ka ñamli ma tisbar ñamli ma takusan ñamli ma futura ñamli ma geje ha suba ka arti jul suba ka do wa yob di jowi esin dode di ke motani jowi kam yob di di ñamli na hakantina do wa jul dari do
2: ma sha Allah don
0: lati alhamdulillah
2: andi nanu gongol ne ko hen afere o yi baba ganda ba hen rek
0: anin don kam da na namugul mo kam ngol hen mujina feewi na feewi
2: wallahi wallahi ma sha Allah la
0: sabo ke heewi hen hakkile hebo ita ton sa namni mata numan de
2: ehe mujji kay jaara
0: mujji ka adan jaara
2: jaara
0: e mujji samni fofen mujji cheno Amadou don do pofdi namnal ngal hangal hen wodi solo ngal hen wodi solo waddi non kala kaddo hunde tan a yamari hunde a yamari safano bismillah wad gonda bulon
1: cheno mamoun
0: nam
1: kumen galay fal
0: cheno galay
1: ko lam ton ko
0: eh
1: sa julani ye
0: ja julani geje
1: safa wetare na yoba wala yobata safa wetare
0: safa wetare hada andi safa wetare kam dum wona farata ala safa witar dum wona farata
1: ada wadi ada wawi jul
0: ge
1: ya jula fajar
0: sa do si tay waxtu fajar foti
1: eh
0: ya geje safa witar yawti
1: eh
0: safa witar nafila mo jida fof si waxtu o yawti bo yowetake
1: a jaram
0: eh wona jul gol jodaade didi fajira dar ni di fajir tan yobate e nafilaji
1: jaram dum lamna nam
0: adani jaram cerno galay pularo balati cerno galay pularo lati gol kala waxtu mo ganduda mo wona kala julu mo ganduda mo wona farata samba nyamli simba yawti tan ba yawti woni farata o non dar di di aljuma dum ka farata wala darde didi subaka wala darde nay tisbar wala darde nay takusan wala darde tati futuro wala darde nay geje dum woni juule farat farillaaji di isin ke jeeta ko mi dawla en mi wara rakkaaji nangam war nangam dum fu ko dum sunna ko dum sunna sunna non si yawti yawti yeey si tawna wara nafila hadde ma juul tisbar darde nay sa juul hakkan na darde nay a julay dum hatta kusan fodi ala yobata ayobata den darde den nafilat no da e sin non waxtu nay e darde nay tisbade ka mariyo de nay tisbade mariyo darde safa e witar safa e witar kodum sunna e sin non kodum sunna muakka sunna tidda ko sunna tidda e mo jili ko mo tidi ko tidi ko non mo jida e geje kam ko dum farata geje kam sarum yoba sarum nyamlima do e haambu buri ha dubi temadere na fotum yo saba an ñamdi dum an ñamdi dum ko ñamaade Allah wadde ha joni ha jiddi jilal wa nuddo 33 976 0909 33 976 0909 wi ma non wa yahrumu al kibru alayhi wa riyah wa kazib namima faltadriya hina harmi si sen bi hina harmi non gasi sen bi hina harmi gasi woni kam badda ko si Allah yubi mo dum tan Musa ma Allahuma dum hadi ka Allah hadi ko woni ke harmi nelada harminta anni baaja harminta walliu harminta hay goto karmina to bona Allah Allah tan wiata dum harmi ka Allah wi ma ko fof dum harmi non sa yewi dum wonan loranga neddo dum moyani de bi ma non hina o jahda hawoni muskalla andi di hina harme mum kibru mawni kinode Allah tan jeyi mawni kinode ko dum jikko goto hay goto jeeba bona Allah ka takki ko mawni kinode mo yani dum famdi lamlam net si cumu arna ko hoybi ko fof dum darat dum sumata e sin ka mawni ka nisiko don dum heddato nedda nisdone ka dum dalata dum hono foti neddo nyalle der yimbi mottaaki jikko mum sawi jikko mum nisgol tan nisgol an wate mi haari te hada hebo may heege den ne ka mbawda won fof a nyaamat arjol do mi nabor ma mi woddani te toto gabbira hina dum fof ko jikkuji mawni kinode dum jilla dum fof ko jikkode mawni kinode dum jilla arjodo wop tan be mi wopum jodo to moji dum fof dum wona ka ganduda hina nafa dum hina hada e neddo hina hada e neddo wona ka ganduda ka mawni kinide 33 976 0909 mawni kinugol hina harmi kala baddo dum moƴƴani alayhi wariya jiye kam jistal wot gonda bulule assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: cienaja
3: oustad mahmoud
0: naam
3: ziarawo
0: a hada jam
3: jam bo nyal
0: jam bo barikallah
3: basirou samba kumbay
0: on bon
3: basirou samba kumbay tiba
0: basirou
3: samba kumbay
0: Basirou Samba Soumbay.
3: Samba Kumbay.
0: Samba Kumbay, Basirou Samba.
3: Han ba da.
0: Basirou mi wayrima de.
3: Wallahi en bay andiri.
0: En bay andiri na fi hada jam.
3: Demi ko ma sha Allah ma wodi mana.
0: Alhamdulillah yettere Allah.
3: Ya Allah dum yettere
0: Allah. Amin cene Basirou.
3: Anga min na ma ngi ko jeewi. Wallahi Allah.
0: Allah gum ngojjo.
3: Mi do woni non ma wona bitero maada ngura.
0: Maada
3: ngura.
0: Maada wura.
3: Kam
0: ne mo rihin mi yamdo
3: e be dam cerno maada
0: cerno maada da badda
3: ala sid
0: ala jam
3: bolo woni ma
0: hodon don de on
3: be tuba fal
0: a tuba fal on goda ni gebbu
3: hono badda tampe
0: jam bolo barikalla baddo na tampe
3: ko mawdum en teddi en jam bolo
0: hono ndungu ngu bar gesde de njodi Amin.
3: Allah feewna gandal ngal feewna fof
0: amin cerno maada amin
3: do yo Allah wadde jani aduna e hoday
0: defti amin
3: ngol ni ma man fe
0: mo yi cerno maada
3: kay mo yi Allah wadde jam
0: mo yi
3: kay
0: way mo yaraama def mo ya dañu jaraama
3: alhamdulillah
0: barikallah mo yi won dañu jaraama yay wadde ay da dum fofina harmi e mu boriya ji e kam ka wadata ko dal hombo biata alla takata hombo dum wari si tawna wona alla wadata dum wona yimbe assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: cernaajo
4: na jambola
0: yettu dal
4: jam tande
0: hombo on
4: ode ko aliou so
0: cerno aliou so cerno aliou hono mbadda
4: jambola kay
0: ara noddata
4: min kolen touba fal
0: kolen touba fal hono touba fal naabe
4: ede jambola
0: wadde woddirane basben noddanno joni
4: ala woddirane maadati
0: maade ne e mbare be jam
4: ede jambola
0: hono ngesoñ koñ
4: ngesoñ koñ ko ndaka
0: mbarka ka baba no ko ka
4: ko
0: soso aka soso rena jajjabe taw matunde
4: mo ko yaga no jare cella
0: mu yi amin ko don hon wi de kolil
4: kolen do tuba far
0: tuba fal kolen tuba fal mu mu yi
4: okay salmani
0: mu yi yo amin yo alwat jam
4: kay wa
0: barikallah alhamdulillah so be de be bi ba jahjabe nan da non jahjabe ne ko be biata wadde riya woni andal kala jiido mo hada tampo e gede he gado hollita ka Allah mbaranta ndekete a yid yo yimbe bi andal hada wawi juul hada wawi hor hada wawi wadna ngam nagam wayna amadou fadal wonde yahna had bolul sar he tan woni non homo juulo rewbe hebe jaham marché be birtum homo juulo be kibbuti be bitum be o kam sagata o homo huli Allah o wawi juul o gilemin jahata mar sa joni homo juula yidu men denen de kor ko baddum hen on basandu tare sin kor ko baddum hen hadandi dum wona sabi Allah dum wona sabi Allah isin ka bahba be tan badata non an kay sada wada sa wada Allah kam bo nata der suudu ma tan juula Allah homo mo ye isin jalta ha e bolul hakkude bolul haddon juula be mbi hada way juul mbi a kor ko baddum hen fof yidde be mbi ka dewo wala dum woni riya dum woni jie kam ngiye kam dum non dum moƴani wi'a ñare darnga hada yiyama ganduda gede mum de ƴengata de ƴengata du asaman ko wadi ko e ko moƴi hina ƴenga ha fofe hay malaka be mbi'a o kam sagato hombo wawi rew Allah ha sidum heba yita do dum watte pundi dum diwa be mbi'a e dum kam kataki o nina wondi jambare nina wawi hore nina wawi sakkor nina wawi da be mbi'a wi'a o de buudi didi yaltinan no mo sakkoro bien bi ka giti yimbe tan takki e si wonana yimbe be sakkorta haydi e wala mbi e on de sekande Allah o dina waye juma he kam buutata juma o kam mahata kam wadan di be bi a giti yimbe tan yo yimbe lay tan hombo wawi hombo wawi kasagat e si wonana dum si wanan dum de warata diga wadde dum fo hina harmi kala badada wat sabi Allah sa wadde Allah e goddum tan Allah woppi ma hen te dum harmata yi sa Allah wadde ta ke goddum ana yir waddu Allah e goddum Allah jabata dum wayna wor gonde e bulule assalamu alaikum
5: wa alaikum
0: salam wa rahmatullah
5: kana mamun ka
0: a cheno amadu
5: mbataka
0: jom julungu
5: ko bidaay fofo minani
0: an julanno don
5: mbaddo ton
0: an julanno e bolole bar jambolo
5: jambolo mbaddon tamper
0: jambolo yettu dal
5: ko len fofo sel
0: ebe jam barikalla
5: ono sohno sira
0: xama don
5: sobe jam
0: hono gorkaajo
5: bo jambolo
0: hada mam inde
5: bo jambolo salmi mo jentode
0: e salmi nanam dum ko moji
5: ma onan jambol
0: ono chora e kurkaldi
5: wallahi jambol
0: mi siari fo en misal min dum en
5: mi siyaaru ko eddi oto deere be fof
0: moƴƴimaaɓe nan
5: mbaɗo hen kaw Mamadou
0: ngaari
5: heɓooji
0: eyyi
5: ɗum siyaaromi ɗum juuromi ɗum salmimi ɗum duwano neɗɗo moƴƴo juurɗo moƴƴo
0: eyyi salmini wonde salmini
5: gaaroheɓooji naaɓe fof
0: eyyi maaɓe nan
5: fa jambere naaɓe koreji fof
0: maaɓe nan
5: men ñaagano jaam
0: yahami noon
5: liɗɗo siyaaro yaahi hami to darma
0: yahami to darma de tawde ñebbe ɓendi kam
5: neetɓuurikinaaɓe togel en madame Cissé en
0: e faymata ñebbe
5: en kamen fof
0: e faymata ñebbe faymata ñebbe lay
5: kamen fof mimen siyaaro
0: e faymata ñebbe
5: faymata en
0: ñebbejambar
5: beeteɗo bami jambar beeteɗo ɓuri mi wenma abou
0: weelam abou
5: eyyi jam ono
0: ñaami ceerno abou
5: mbar jam ono ñaami ɗon
0: haɗa jaam
5: jam ono kay
0: mbaɗɗa tampe
5: mawɗu mbarakal
0: hono gueɗe ɗe
5: wallahi jamɓol
0: sa kam wiyatno haɓɓere haaliss de ma ɗum moƴƴum
5: a
0: haɓɓere haaliss
5: a ɗum kay no moƴƴe e fof
0: en haɓɓere haaliss
5: minen ciyaaro minen calmino kali général ɓuri
0: moƴƴima nan
5: nan ɗum ndu ono balɗe juur
0: amin
5: ciyaaro min calmina kalif digan
0: manan
5: a miñi mum cheikh Sadou en cheikh Amadou en
0: moƴƴimaɓe nan
5: beltimo no fewi émission
0: a yo Allah ɗo weltin
5: machallah
0: alhamdulillah ɗum dañi jarama
5: moƴƴi mbara
0: wayna wadde ɗon ko dañoɗen ko kojomaji ɗum gasi he mbiya wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

say xel qadim amna fum koy wax ci ay bindam wax na nit ki sa bu waxe kaddu gudul deug ci saase kaddu gi dana yeen juroom ñaarel bi asaman dem fukk malaaka yi bu ne koku kan la muna man la fenu diw ak doomi diwo diw malaaka yep rub ara fi yeungu pe sun borom yep yeungu ngir fen wolé kon nak nit ki nay moy taniko wax dul deug lu karawa karawa yonentabi sallallahu alayhi wa sallam sunu nabis ben way ñew nako ndax julit dana ndialo yonentabi nako waaw mo nako ndax julit dana xacc mo nako waaw waye bamuy lim ba aks ci nako ndax julit dana fen yonentabi sallallahu alayhi wa sallam da sunu wol way dana beure juk nako kep koy fen bokko ci ñu ko xa lamuy tek tala boy tay mu jël ci won ci fun penc mi ñu bare bare du len bolé ci bokko xam ngeen na daana wax na suma doon japp nit xarit ci mbindi fi sayidina abou bakkar mi lay japp mu doon sama xarit ta loola nako may abou bakkar boy tan deug rek ndax dafa deug ban and reta ko deug la kon don tabi salaay salam na yallu ci man may japp kenn xarit ndax man andum ngeum rek ak pass pass lay ande nit waye su yallon ci man may am xarit sayidina abou bakkar lay japp comme muy sama xarit kon nak ñu xamne deugal fofa la ko yonante bi alayhi salatu wassalam te bon lu ama am solo la yonante bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne nit ki dana ñaan bokk ci ñi de ci jihad ta moy daraja ju kawé waye mu nekk di dekk ab deugala kon rek ba sun borom defal ko daraja yi suhada u yoy donte dafa faato ci lalam sax faato ci xarab l'islam waye dana am daraja yi ko faatu ci xarab l'islam ngir nekkon na ab deug la kon kon nak ñu xamna sun borom tabarak wa taala neena ñu deug fu ëllëgé seen deug boogé dana leen jariñ bu baaxa baax mu wax ne képp ko xamne wax nga kaddu bo xamne la nga ci jublu moy kaddu rétan lo ay nit moy li ñuy wax comédien ta ya ngay wax dara du ci deug na la woor na fu ëllëgé bugal mu metti ni lay xaar sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne aw qur ci bir safara ñang ko para parel ña nga xamne fu waxtane rek wax lu dul deug kon nak ñu xamne wax deug rek moy li am solo tay nak moy li nga xamne moy li amone dembu ba ay ba deug deug julit di am xam ngeen na ci jamono yi sayidina umar radiyallahu anhu amna ci ko xamne dafa rayon nit waye bam ko raye xala ye ñew wax ko sayidina umar nako diw mi kat dafa ray su may jur sayidina umar na kon de faw atab l'islam dana teggu ci kawam ta moy dan fay ray rek ndax ko ray nit mom ray moy atab l'islam ci yow ah sayidina umar na waji lo xam munako dama beggon nga may ma ma dem taggu ji sama wa keur te dikkat ni fokh ma ray sayna umar nako ban firnde lay mana am ci garantie bayyi la nga dem bo ñewatul nak nonu aba sharrin sahaba bu mag la yonante bi alayhi salatu wassalam fonkon abo sharrin momu mo jog wax sayidina umar nako man na ko garantie te kérok la ma fe gis waji sayyidina umar wax abu sarr nako ba xam nga danse li nekk ci bu ñewatu na nga xam ni su ñewatu yow lañuy tek ci palatam ray abu sarr nako dako don sayyidina umar bayyi waja mu dem ñu tok ba janti bëgg so gisunu waji sayyidina umar triste trop parce que xam na ni abu sarr tollu ci l'islam ak nim tollon ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ta xam na su waji ñewatu même place lañuy tek abo serigne ray ko waye ñu tok ba jant bi lang ba timis di waji jot ñu seen waji muy daw di jot bim del fe taxaw ci kanamu sayidina umar nako dem na kaddu sama njabot man geena jëfëndiko ci man li l'islam wax waye fofu xalé ye ci bopam gis waji ñu deggo xalé yam rayon seen bay seen xol toy ñu wax sayidina umar nako bis na ki tay jëgal na waji waye
sayidina umar wax waji nako waw ana lu tax nga ñewat tam woor la ne bo ñewate de mo la fi xaar munako dama bëgg lu xamne deggu mi ngi def ci kaw fuf ba tay waye bamu laaje abba sirrin nako lu tax nga garante waji ta tay nga ko ma fa gis abba sirrin nako dama bëgg ñu xamne def lu bax ba tay mi ngi am mo laaj xala yeena len lu tax ngeen jéggal waji ñu nako dañu bëgg ñu xamne jéggal mi ngi def ci kaw fuf ba tay kon nak nañu xamne jikko yoyu la l'islam xamone dembu waye li xew ci sun penc mi tay di fenc wolere ko digalel mu wax kenn du wax deug ta ko ne do julit mu mel ta ben bind kat nak dafa waxon lu ama am solo daf na dama dem ci rew europeen ma fekk fa l'islam bu andu ak julit ñu nako firi waye neena bim ñi waté ci julit ñi mu fekk fi ay julit dundul l'islam ñu ko lolu fokk nga tekkel ñu ko ñu fokk dig mu na waw ñele amu ñuy jaka julli wun waye and ak luñ waxante ak nit da nañ ko respect tayit ñem ñu respecté ak dooma adama la ñuy téela xey lañ ñu fonk kilifa lañ te kun liggey lo da nañ la jox sa ak waye neena bima ñewé fi ma nga fekk and ak am nañ ay jaka ña ngay julli waye and ak luñ la wax duñ ko def fonku ñu kilifa ko digalel mu war la ko liggey lo ju la jox sa ak te fi dañuy jaawale jox nit ki akam ci ki la liggeyal ak fay ko lol bokul alquran bamuy wax dañe na ngeen jox nit ki akam bu la liggeyele bala aw ñakama fenn pay nak moy nit ñew mu woor la ne ki yitte rek moko tax di def li ak nakari jamono nga gaflo ko fof ngacci lo ko ko luna mo daj ko fa mo nopi nga jël nya témèr jox ko fa yow jappé nga ko pay waye joxoko akam te na la woor na lolu su ëllëgé dang ko ko fay ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax woor na la lolé mo def soko don fay ci yoon war nga ko fay juroomi junni wala juroom ben nit waye mo nopi xamné aajo tax ak yitté ak ñak pexé mo tax muy def li yawit nga ci ko koñe ci sab am am bu noppé ngay jël ñetti témèr ak ñenti témèr diko jox na la woor na yow pay nga ko jappé waye ak jam ak liggéey jam def la nga ko warona jox na la woor de joxoko te bu ëllëgé dang ko lawé ci borom subhanahu wa ta'ala kon nit ñi nan xamné dajalé gu bari ay tabax ak kër ak lu mëna doon ta loola lako fondement moy ay riba moy ñak wax dëgg moy wor na la woor na bu boba bala dir bu neew rek nga dem bayiko ndax fi mom ab jaaru way dongo la bes bu set nga gis ko fi bayi lu du jeex ñu tek ko ci penc mi ay ndawé ki jigeen ñew seddo ko ko na dem moye ji ko yalla mu di ko fekk fum teud comme du keur guuy wi nak keur la go xamne dir bu gatta gatta la jeerut ñaaw jeerut lek ak nit jeerut fen jeerut wor pour am dara Seyd Abdullah Haddaf daan wax na nit fum fene ba am ñaa témir su fa waxon deug jooni lay am kon deug rek moy li am solo yalla nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal tan xamni kep ku deug wut nak ya boore sa bop ci yonnante bi alayhi salatu wa salam wa yonnante bi alayhi salatu wa salam mom genn won na la ci bopam wal hiyasillah allahumma la tatahlana sanban illa khafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa khadayta wala maridan illa safayta wala mubtala illa hafayta wala dalan illa hadayta wala qa'iban illa radadta ولا مظلوما الا نصرته ولا اسيرا الا فقدته ولا ميتا الا رحمته ولا حياه لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين